0: emene fana mo bedde
1: few
0: mo tuni sugan emene fana mo bedde
1: few
0: hay fa so ne
1: ina stokodi
0: mo ona mo yaka sere man sama ne
1: ina kobre to ngoko minde
0: 5 étoiles be na 5 étoiles mo mali parce mo la mi mo mo dagan sugan di mo na mo la ara mo la gundo kolon ajinu ginu ginan ya fe mura mo mali kabine mo tagi wa délégation spéciale femme na condition non kui
1: yati
0: délégation spéciale femme na modi non kui
1: onga
0: anafa
1: nam
0: na mer tamfa na fasa kriyev sagoye écoute une kati
1: onga fala
2: kriyev sagoye send charlotte
0: oui
1: a milliard tan le
2: 620
1: ne rafé non fala
0: ha ça lui va mer na fa après 6 mois mer a guiné fa retour à ce moment que ça soit dans la katima cérémonie d'arrivée dans la katima
1: na ko bi
0: na ha ga ni ma e ko na na
1: na wo te bi
0: na ga ayenge ga ni ma ara ki ara bangé ti ma fa fe bangé ti ma mo amene ni na ma du mu ya
1: braka sama
0: de mu ma itna fra mo ga mengé so ni mu tagi mu na ga so ni mu na to ko ni mu na kolon
1: a kolon ya ko si mi re hal di menara gimer fe e fatam fasi e kolon eta gira ba ki kulu mer kha wali na kan ina ka fala de ya kos dimi barama men ke sai tan nasane dimi sa gui fasal ina re ina ka ran dara bebe ina ka dimi di ni fe fe fa 9e mani aka mer lam ma do di aka mer kha wali na min sera mer lam ma min sera ba
0: e so ala ma so ala ma a education civique et morale
1: ana ba mane centralisation de sa e karam mane ibar dimi karara do
0: ana
1: ha ba batam ma kulu ata fa mana babana e fa na mun tambe ay mera la ma kayen na ba kayen na ba amu ya ba ko do ka ma ka wala ba ah anu karandi ana dimedi foreto na ki ra fa la ana fa la ina kayen mise na ka mun be école afa mar la na mise na ka c'est fini
0: kala ba matan de mane
1: kala
0: ala muta ka fa la mo be
2: lai sumare
0: ya
2: lo kayen ko kamwe
0: nam
2: mera nga di de hedo pal i di la mi de he na kpele do pal i di di yenyu ba ka bele ko goro ko maye mer ange dadi he aha pele kapala ku ka he pele kolo wo ki apakalo mobli yamu
0: nam
2: wo ministerie ka nya ki akania ne di abakati pele ka uta dolo ka ka maka grito sevre tian ka ti damu di be da bol kulo nae na ba na mi me ya elami e galakpe tina le be kapa mi ya sha me ka na yo ya ya elami ya pele ya ya elami opal lukolo ke ewa kominui lana yema dapal ma di kulona ma halabo da jurbo ti da kulona ele daka ma ngeka kwa gama yala ma malei paske volo hwele yemo di yemo bliga kile kapakema carburant et locati paquet donc ka zonga nele ka commune ga développer nga motinga mama ne ka compétition et ka compétition trouha mer la da gila hu mer la mantron wol ki ada nga ma mantron wol c'est que bel ka ki mer la ba mo importance ko ne ko ka kuma même trouha ke ba me gila hu nye ha parce ya ke ba mer kena ya ba na trouha ah ya ba na trouha a me ya ba ya a commune nye ko trouha kay fin di mer ra yirendi itana singera na menge singe
0: misali afini la misali
2: yo menge ah menge singe ni itana na meni donc lai sumare wona kolo eto do riki e far walde
0: wali kende
2: parce que mri na na wombi de mamengera biratori anaka na bafika biratori
0: yo
2: ano fantoto kriesa amu fana made kriya fina tongo ha ali fa tongo ri kono beni radu ifate c'est-à-dire i rebira koromane i fa fe sende dundi parce que wona tori shall right na kina ga gilori ha de ya ben ye
0: amuni ama anu
2: ah
0: ministre mara di
2: aha
0: procureur kamara
2: ah
0: puis ramene sire luna ki bagay mo fa
2: ah
0: kamini sire khanya net
1: na attendo na ki khale ministre nara amali bede hefe kana aga sariya tan
0: no na batim mane
1: sariya no mana amma kiti de
0: ay batim mane
1: atanga sariya no mana amma kiti de e khali mane o khaya ba ha sali non di nebe e khanon di sey ko na sali non di mi betam sariya na kam fala ga gasema ina sama ne made
0: ina
1: sama ne ma